Iam perak omni larana fahin nazan ya ni velema manarcua, pa omni larana fahdim kusa numis ni velema manazari. Am lahiram tu naluatinwe iti tenatzikia iti. Telom fitpoli anarewa nunangatakan yo tamniti ernanrutia, petaka omni larana fahdim zan ya ni velema manazari.